0: po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Hiniligo po na tayo pong lahat ay makibukas po sa aklat po ng Awit, chapter 49, verse 1 to 5. Dinggin ninyo ito, ninyong lahat ng mga bayan. Pakinggan ninyo, ninyong lahat na nananahan sa daigdig, ng mababa at gayon din ng mataas, ng mayaman at dukha na magkasama. Ang aking bibig ay magsasalita ng karunungan at ang pagbubulay ng aking puso ay magiging pag-ulawa. Ikikiling ko ang aking panig sa kalinghaga. Ibubuka ko ang aking malabong sabi sa alba. Bakit ako matatakot sa mga kaarawan ng kasamaan pagka kinukulong ako ng kasamaan sa aking mga sarang? Yung buko po tayo sa tayo manalangin. Ama naming nasa langit, salamat po Ama sa pag-ibig mo na lagi mong pinadadama sa amin. Hindi mo kami pinababayaan, iningatan mo kami sa lahat ng panganib. Ngayon po, narito kaming mga anak mo, malakas at nagpapasalamat sapagkat muli ay narating namin ang oras na ito. Araw ng pagpuri at pagsamba sa iyo, nagtitiwala po kami sa iyo, aming Diyos, sapagkat walang hanggan ang iyong kaalaman at pag-ibig sa amin. Kaya patuloy kami magpupuri at susundin ang iyong kalooban. Ang aming puso at isipan ay nakatumpo sa iyo sa sandaling ito, Panginoon. Ang mga salita mo na aming maririnig ay manatiling buhay na aming susundin. Hiling po namin, Ama, na pagpalain po kami lahat ngayon at pagawarin sa aming mga nagawang mga kasalanan. At lingapin mo rin po ang aming kapatid na siyang maghahayag na iyong salita. At sa pamamagitan ng aming awit, madadama mo po, Panginoon, ang aming kauspusong pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen.
1: Para po sa ating first hymn, hymn number 134,

0: Happy Lord's Day mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa umagang ito, ang ibabahagi ko ngayong pamamagat ay mga ghost Christian. Ito yung mga Kristiyanong multo o mga Kristiyanong parang multo. Makikita po natin ito sa Pahayag chapter 3 verse 1 or Revelation chapter 3 verse 1. Sabi nga mga katid, maraming tao ang kilala bilang Kristiyano. Sila ay nagsisimba. May alam sa Bible at nakikilahok sa mga gawain ng iglesia. Ngunit ayon sa Pahayag chapter 3 verse 1 mga kapatid, may mga taong mukhang buhay sa pananampalataya. Ngunit patay naman ang kanilang espiritual ng kalagayan. Nakikita ang anyo ng pagiging Kristiyano. Ngunit hindi nakikita ang tunay na buhay ni Kristo sa kanilang puso at pamumuhay. Bawat mga kapatid, suriin ang bawat mananampalataya ang kanyang espiritual na kalagayan at hikayatin tayo mamuhay bilang tunay na buhay kay Kristo. Hindi lamang sa pangalan, kundi sa gawa at pananampalataya. Basahin po natin ang main text po natin mga kapatid sa Pahayag chapter 3 verse 1. O Revelation chapter 3 verse 1. Sabi dito sa verse 1, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi na nagtataglay ng pitong espiritu ng Diyos at ng pitong bituin. Alam ko ang ginagawa mo, ang alam ng marami. Ikaw ay buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Dito sa binasa natin mga kapatid sa Pahayag chapter 3 verse 1, sa talatang ito, sinabihan ni Jesus ang mga iglesia ng Sardis na mayroon silang pangalan na sila ay buhay. Ngunit sa totoo ay patay sa espiritual. Ibig sabihin mga kapatid, mukhang mabuti sila sa paningin ng ibang tao. Gaya ng aktibo ka sa gawain at may magandang reputasyon. Ngunit ang kanilang relasyon sa Diyos ay mahina at kulang sa tunay na pananampalataya at pagsunod. Dito mga kapatid, ang malagang aral, hindi sapat na magmukhang Kristiyano o Kristiyano lamang. Nais ng Diyos na ang ating pananampalataya ay tunay na makikita sa ating buhay, sa mga gawa at pagsunod sa Kanya. Halimbawa mga kapatid, tulad ng isang puno na maganda ang itsura sa labas, ngunit tuyo at patay na sa loob. Ganito rin ang isang tao na nagsisimba at nakikilahok sa mga gawain ng iglesia. Ngunit walang tunay na pag-ibig, pagsunod, at paglago sa Panginoon. Dito mga kapatid, ang application mga kapatid, suriin natin ang ating sarili. Ang tanong ay hindi lamang, ano ang tingin ng tao sa akin? Kundi ano ang nakikita ng Diyos sa aking puso? Nais ng Panginoon na tayo ay maging tunay na buhay sa pananampalataya at hindi lamang sa pangalan. May tatlo akong punto, mga kapatid. Ang unang punto ko ay ang Ghost Christian ay may pangalan. Ay may pangalan lamang na Kristiyano. Tignan po natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 5. 2 Timothy chapter 3 verse 5, mga kapatid.
1: Chapter 3 verse 5.

0: Sabi dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, sila may anyo na pagiging makadiyos. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Dito sa binasa natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, mga kapatid. Dito sa verse na ito, ito yung tumutukoy sa mga taong nagpapakita na makadiyos sa panglabas. Ngunit ang kanilang puso at pamumuhay ay hindi naman sumusunod sa Diyos. Maaari nagsisimba, nagdarasal, o nagsasalita tungkol sa Diyos. Ngunit hindi nakikita sa kanilang buhay ang pagbabago, pagsunod, pag-ibig, kabanalan ng bunga ng tunay na pananampalataya. Sabi nga mga kapatid, ang kapangyarihan ng kabanalan ay ang kapangyarihan ng Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. Kapag tunay natin tinanggap si Kristo, nakikita ito sa ating mga gawa, ugali, at pakikitungo sa iba. Halimbawa mga kapatid, para isang puno na maraming dahon at mukhang malusog. Ngunit, wala namang bunga. Maganda itong tignan sa labas. Ngunit, hindi nito nagagawa ang layunin nito. Ganito rin ang isang tao na may anyo ng kabanalan. Ngunit, walang tunay na pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, hindi sapat na tawagin o tawagin lamang ang ating sarili na Kristiyano. Dapat makita sa atin ang buhay so na tunay so na pagbabago ng dulot ng Panginoong Hesus Kristo.
1: So don't have to cook
0: ang ating pananampalataya
2: ay
0: dapat makita
2: hindi
0: lamang sa salita kundi pati sa gawa at pamumuhay araw-araw.
1: Is that not more?
0: Ang pangalawang mga kapatid na punto ko ay
1: there.
0: Ang ghost Christian ay walang tunay na bunga ng pananampalataya. Ito yung walang tunay na bunga ng pananampalataya. Makikita natin sa Mateo chapter 7 verse 16. Mateo chapter 7 verse 16, mga kapatid. Matthew chapter 7 verse 16.
1: No, it hasn't been sitting there because I took it out, babe. When I came in.
2: That's fresh. These are like fat. See,
0: sabi dito sa verse 16. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa.
2: Using your eyes, you have to see.
0: Matipitas ba ang ubas sa puno ng dawang o ang igos sa matitinig na halaman? Sabi dito sa verse 16, mga kapatid, ito yung tinuturo ni Jesus na ang tunay na pagkatao ng isang tao ay nakikita sa kanya ang bunga o gawa. Parang itong tulad ng isang puno na nakikilala sa uri ng bunga na namumunga. Namumungang ito. O isang taong naman ang nakikilala sa kanyang buhay, asal, at mga ginagawa. Hindi sapat na maganda lamang ang salita o ang paglabas na anyo. Ang tunay ng tagasunod ni Kristo, mga kapatid, ay makikita sa kanya ang pag-ibig, kabutihan, katapatan at pagsunod sa Diyos. Kung ang buhay ng isang tao ay nagpapakita ng mabubuting bunga, ito ay tanda na siya ay lumalakad kasama ang ating Panginoon. Halimbawa mga kapatid, kung may isang tao lagi nagsasabi, siya ay isang Kristiyano. Ngunit palagi naman nagsisinungaling, nananakit, at hindi sumusunod sa Diyos. Hindi tugma ang kanyang buha, ang bunga sa kanyang sinasabi. Ngunit ang isang tao, mga kapatid, na may malasakit, mapagpakumbaba, magpapatawad, at tapat sa Diyos, ay nagpapakita ng mabuting bunga sa kanyang buhay. Dito, mga kapatid, ang aral, hindi lamang nating ang pakinggan ang sinasabi ng tao, kundi tignan din natin ang kanyang pamumuhay. Gayon din, suriin natin ang ating sarili o sariling buhay. Ano ang bunga ang nakikita ng ibang sa atin? At ang ating mga gawa ay dapat makita na tayo ay tunay na mga tagasunod ni Kristo. Ang pangatlo kong punto, mga kapatid, ang Ghost Christian ay tinatawag na Diyos na magsisi at magbalik loob. Tinatawag ng Diyos na magsisi at magbalik loob. Makikita po natin sa Pahayag chapter 3 verse 2 and 3. Pahayag chapter 3 verse 2 to 3. O Revelation chapter 3 verse 2 to 3. Sabi din dito sa verse 2, kaya't gumising ka, palakasin mo ang nalalabi pa sa iyo upang hindi ito tuluyang mamatay, sapagkat nakita ko hindi ganap sa paningin ng aking Diyos ang mga nagawa mo. Verse 3, kaya'ng mga alalahanin mo ang mga bagay ng iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Pagsisihan mong talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako dyan ng gaya ng isang magnanakaw. At hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Dito, mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon sa mga iglesia ng Sardis ay isang babala at panawagan na magising ang spiritual na kalagayan. Dito sa binasa natin sa verse 2, kaya't gumising ka, palakasin mo ang nalalabi pa sa iyo upang hindi ito tuluyang mamatay, sapagkat nakita ko hindi ganap sa paningin ng aking Diyos ang mga nagawa mo. Dito sa verse 2, mga kapatid, pinapakita ng talata dito na kahit may kaunting mabubuting bagay na natitiras sa kanilang pananampalataya, ito ay nanganganib na mamatay. Kaya tinawag sila ni Jesus na gumising, maging alerto, at muling palakasin ang kanilang relasyon sa Diyos. Hindi sapat, mga kapatid, na may magandang pangalan o reputasyon. Dapat ay buhay ng pananampalataya. Dapat ang buhay, ang pananampalataya ay gawa para sa Panginoon, mga kapatid. Dito sa verse 3, mga kapatid, kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Pagsisihan mong talikuran

0: ang kanilang espiritual na panglamig. Ang babala na darating, siya na parang magnanakaw ay nagpapakita na hindi nila alam kung kailan darating ang paghuhukom, mga kapatid, o pagbabalik ng Panginoon. Kaya dapat sila'y laging alerto o handa, mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang aral para sa atin, magising tayo kung tayo ay nagiging malamig sa pananampalataya. Patatagin natin ang ating panalangin, pagbabasa ng Bible, at paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Balikan at sundin natin ang mga aral ng salita ng Diyos. Magsisi agad kapag may kasalanan at mamuhay na handa sa pagdating ng Panginoon. At sabi pa nga sa mga kapatid sa Mateo chapter 24 verse 44, mga kapatid, sabi dun, kaya maghihanda kayo sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaakala. Dito mga kapatid, bago ako magtatapos, balikan natin yung tatlong punto na sinabi ko. Ang una, ang ghost Christian ay may pangalan lama na Kristiyano. Ang pangalawa, ang ghost Christian ay walang tunay na bunga ng pananampalataya. Ang pangatlo, ang ghost Christian ay tinatawag ng Diyos na magsisi at magbalik loob. Ang aking conclusion dito mga kapatid ay ang isang ghost Christian ay may pangalan na buhay. Ngunit ang spiritual na patay. Nais ng Diyos na hindi lamang tayo maging Kristiyano sa salita, kundi sa tunay na pamumuhay. Suriin natin, mga kapatid, ang ating puso ngayon. Tayo ba ay buhay kay Kristo? O Kristiyano lamang sa pangalan? Ang panawagan ng Diyos ay malinaw, mga kapatid. Gumising, magsisi, at mamuhay ng tapat para kay Kristo, mga kapatid. Hanggang dito lang, mga kapatid, ang aking sermon. Magpagpalang umaga sa pagkarinig ng ating salita ng Panginoon.
1: Alam po sa ating tugon-awit, mga kapatid, song number 124, The Love of God. Thank you.

0: to receive Him face to face.
1: Bago tayo dumako sa pag-aaral sa kumakain ng ating Panginoon, Song number 94 po. Song number 94.
0: Hope we come together.

Tayo po'y dadako na sa banal na akunan at basahin pa lang po ang salita ng Diyos sa Isaiah chapter 53 verses 3 to 7. Isaiah chapter 53 verses 3 to 7. Siya'y hinamak at itinakwil ng kanya ng mga tao. Isang taon sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa sa pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin inalagaan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay, siya'y hinampas, hinaktan ng Diyos at nilalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latray at nagsigaling tayo. Tayong lahat, gaya ng mga tupa na ay naligaw, tayo ay tumungo bawat isa sa Kanyang sariling daan at ipinasa sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Siya'y mapighati, gayon man nang siya'y dinalamhati, ay hindi nagbuka ng kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay piti, gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Ama na nasa langit na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Sa oras na ito, aming ginugunita ang kamatayan ng aming Panginoong Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay sa krus upang kami ay maligtas at mapatawad sa aming mga kasalanan. Tulungan mo po kami magkaroon ng pusong mapapakumbaba at mapagpasalamat habang inalaala namin ang kanyang sakripisyo. Naway lalo kaming lumapit sa iyo at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ama, narito po ang tinapay na sumisimbolo po ng kanyang katawan at ang kataslang ubas na sumisimbolo po ng kanyang dugo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus Cristo. Amen. Thank you.

0: Tayo na po ay dadako sa ambagan. Ganito po ang sinasabi sa pangalawang Korinto, chapter 9, verse 6 to 7. The top what? Sinasabi ko, ang naghahasig ng bahagya na ay mag-aani naman ng bahagya. Ang naghahasig ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Manalangin pa tayo. Aming dakilang Diyos na nasa langit, sinasamba at dinadakila ka po namin dahil sa iyong kabutihan. Maraming salamat po sa panibagong linggo na iyong pinagkagap sa amin. Salamat po sa buhay, lakas, protection at walang sawang pag-ibig mo sa bawat isa. Panginoon, humihingi rin po kami ng kapatawaran sa mga kasalanan na aming nagagawa. Linisin mo po ang aming puso at tulungan mo po kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa oras pong ito, kami po ay maghahandog ng ambagan, tanda ng aming pagpapasalamat. Naway pagpalain niyo po ang lahat ng magbibigay ng may kusang loob at may kagalakan. Tulungan niyo po kami na magamit ang perang malilikom sa linggong ito para sa ikalalawak ng aming gawain. Patuloy niyo pong pagpalain ng aming buhay, ang aming pamilya, ang aming kabuhayan at ingatan mo po kami sa araw-araw. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ngayon po, nakain lahat po, ayusin tayo. Ang nag-usakin sa 130.

0: I rejoice in singing his praises. Jesus is mine.
1: Maraming maaway at makapangyarihan sa lahat. Pinagdakila at sinasamba po namin sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa pagkakatapos ng gawain ito at salamat po sa iyong pagbibigay ng sapat na karunungan sa iyong lingkod na patuloy na nagbabahagi ng iyong salita. Salamat po sa iyong salita na nagtutuwid sa aming mga pagpapangali at nagpapalakas tuwing kami ng ilima. Nawa may subuhay po namin ng iyong salita upang magamit, maligaw, at huwag mawalay sa iyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at nagawang pagkakasala sa iyo, Ama, at gayon din po sa aming kapwa. Inalalapit po namin ang aming bansa at mga pinuno namin na sana po kilalanin ang iyong kapangyarihan sa lahat ng aspeto at kayo'y karapat dapat unay at samay. Naway patuloy po silang maglingkod nang naaayon sa iyong kalooban. Sa mga kapatid po namin wala ngayon, sana po'y makasama namin sila sa susunod na pagdating. Palakasin niyo po, Panginoon, ang kanilang loob. Kung sila man po'y nangihinga, ganyan din po ang aming mga kapatid na may sakit. Patuloy niyo pong pagkalooban ng kagalingan at kalakasan at bigyan ng kapayapaan ng susunod. Kami po'y nagtitiwala sa iyo, Ama. Patnubayan niyo po kami sa aming pag-uwi na ay makapanghuli kami ng naayon sa iyong dalita. Pawiin niyo po ang dalita po sa manunod sa aming mga puso at tulungan kami ang pagkumbaga sa pagsunod ng iyong dalita. So, from aming pangitiranin sa pangalan ni Jesus ang aming dati sa kapagitan.
2: Okay, good morning sa ating lahat.
3: What's there? Also, he had to stay off today.

0: lahat, mga kapatid. So, ayan, may miss ko kayong lahat. Ako, dahil ilang weeks din na hindi tayo nakapagsamba dito sa Borcos Street, dito sa Dagupan, dahil sa patuloy yung pagbaha. Ngayon, purihin ang ating Panginoon ng Diyos dahil lumipa na rin yung baha. At ngayong umaga, kaya ating pong ipagpapatuloy yung ating series of lesson. Yung pong aklat o sulat ni Apostol Pablo doon sa Corinth, sa Corinto. Yan po ang ating introduction na si Apostol Pablo ay original na tinawag na Saulo ay isang robadong mamamayan at dibutong Hudyo mula sa tribo ni Benjamin na pinanganak sa Tarso. Bago naging tagasunod ni Kristo, siya ay isang Pariseo na nag-aral sa Jerusalem sa ilalim ng tanyag na gurong si Gamaliel at naging kilala sa pag-uusig sa unang Kristiyano. Yan po si Apostol Pablo. Dati siya ay Saulo, hindi pa niya kilala ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya ay nasa ilalim ng kautusan sa lumang tipan. At ang masugid niyang pinipersecute ang mga first century Christian. Subalit, nung sa kanyang pagpunta doon sa Damasco, ayan, nagpakita na nagtinawag si Saulo ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, sa pamamagitan ng nakakasilaw na liwanag, kinausap si Saulo. At doon nagbago ang kanyang buhay. At yan ay makikita natin, mababasa natin, nung sa Gawa chapter 9, na nagbago yung kanyang pananaw. Siya ay naging isa ng tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tagasunod ay tinatawag na Kristiyano. Tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Yan. Nagbago ang kanyang pananaw. No? Dahil may mayroong nakitang himala. Ganyan po ang Hudyo. Opo, dahil sila ay namulat doon sa mga milagro, himala. Nung kinausap ka ng Panginoon sa Kristo, isa yung himala. Kaya mamaya, mapag-aaralan natin na mga Hudyo, ang inahanap nila ay himala. Subalit ang mga Grego, ang kanila ginahanap ay karunungan. Ito po ang aklat o sulat ni Apostol Pablo sa Corinth. O, ito ay may dalawang mahalagang liham mula kay Apostol Pablo sa iglesia na tinatag niya sa Corinto. Layunin ito ituwid ang mga maling gawain, tapusin ang mga pagkabahagi-bahagi, at sagutin ang mga tanong ng mga mananampalataya. Ang Corinto ay magkatabi po ang Greece o ang Gresya. Yan, at alam po natin na napag-aaral natin sa gawa na ang Greece o Athens, isa dyan, ay mga nakatira dyan, yung karamihan, ay ang mga Grego. Matatalino yan. Ayan, at dito, napakita sa larawan na yan. Ang Corinth, yan ay isang lugar na daungan. Isang mayaman na lugar. Dahil dyan po ang mga kalakalan ng mga negosyo. Subalit, mayroon pong problema dyan, mga kapatid, sa Corinth. Ano po? Yan, mayroon po silang mga sinasamba dyan, mga Diyos-Diyosan. Bago naging Kristiyano sila, mayroon silang kinikilala. Po, sino kanilang kinikilalang Diyos-Diyosan dyan? Ayan, si Aphrodite. Mayroon siyang templo dyan sa Corinth. Si Aphrodite ay kilalang Gregong Diyosa ng pag-ibig. At kagandahan at pagnanasa sa mitolohiyang Romano. Kilala siya bilang si Venus, yan po sa mga Romano. Siya ay sumisimbolo sa kariktan, simbuyo ng damdamin at kapangyarihan ng pagmamahal na uhubog sa mga Diyos ng tao. Yung mga hindi pa nila kilala ang tunay na Diyos. Kaya makita natin na yan ang kanilang kinikilalang Diyos-Diyosan dyan sa Corinth. Hindi lang sa mga Romano, marami po silang mga Diyos-Diyosan. Jesus. Yan. At makita natin, lahat yan, sabi ng Apostol Pablo, yan ay kathakisip lamang. Kaya tayo na po ay dadako. Ito ay natapos na natin po, sa ating napag-aral ng mga nakaraang linggo. Yan. Ito po ang second missionary journey ni Apostle Paul. Nasaan si Apostle Paul na isulat niya yung itong sa Corinto? Saan siya nagsulat? Siya po ay nasa Efeso. Si Apostle Pablo. Ito yung second missionary journey kasama niya rito. Walang iba siya nagsulat ng gawa. Sino pa nagsulat ng gawa po, mga kapatid? Pag-aralan po na natin. Si Dr. Luke. Yan. Kaya ito, napatunay ni Apostle Pablo na yung isinulat ni Dr. Luke, katibayan na yung kanilang paglalakbay. Kaya nga po may sinulat sa Apostle Pablo na totoo yung doon sa gawa na mayroon silang missionary. No, yung journey na tinatawag. No? Nagpunta sila sa iba't ibang lugar. Ito yung ministry nila. Yung mga Kristiyano katulad ni Apostle Pablo. Una, eh, makita natin doon sa gawa kasama sila Apostol Pedro, si Juan. Yan. Subalit, nagpatuloy na si Apostol Pablo kasama si Barnabas, si Young Timothy, at marami pang mga Kristiyano na kasama ni Apostol Pablo sa kanya ministry. Ito po yung ating natalakay na, mga kapatid, no? Yung unang sulat ni Pablo sa mga taga-Koren, sa Korinto. Ayan. Bantil lang po tayo dahil natapos na natin yan, mga kapatid. So, ito na po, no? Okay? At papyaw, kasi ilang verses lang po yan ating tatapusin. No? Dito sa unang Korinto chapter 1, verses 18 to 21. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Okay? Sa verse 18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Di po ba, mga kapatid? Ang tinutukoy dito, yung ebanghelyo, na ito ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na ikaliligtas natin. Ano ba yung ebanghelyo? Gospel. Death and resurrection. Dahil sinugo ng Ama, si Jesucristo, para sa ating mga kasalanan. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa atin para tayo ay maligtas, matanggal yung kasalanan. Dahil sa lumang tipan, yung mga kasalanan yan, tinakpan lang sa pag-aalay ng mga hayop. Tulad ng tupa, kambing, turo, yan, mga tinakpan lang, kumbaga inariglo. Subalit sa ating Panginoon Jesucristo, ayan na po mga kapatid, wala nang ariglo-ariglo, tanggal na, kinalimutan na ng Diyos yung ating mga kasalanan. Kaya ito ang kapangyarihan ng Diyos na binigay niya sa atin si Jesucristo upang tayo malinis sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ebanghelyo. Subalit, sabi dito, kahangalan sa mga taong napapahamak. Sino yun? Yung mga ayaw tanggapin ang ating Panginoong Jesus. Nung panahon ni Jesucristo, marami. Ang ayaw maniwala, ayaw siyang tanggapin, dahil sila ay nasa ilalim ng kautusan, doon sa lumang tipan. Subalit, may plano ng Diyos. Kaya nga po, yung kasalanan na yun sa lumang tipan, natakpan. Subalit sa ating Panginoon Jesucristo, maaalis na lahat yan sa pamagitan ng bautismo. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Una, sila muna. Basta Acts chapter 2 verse 38, ang mga Kristiyano, ayan, naging Kristiyano na sila sa pamagitan ng pagsisisi, pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinatawad sila ng ating Panginoong Jesucristo. At ano binigay sa kanila? Banal na Espiritu Santo. Yun ang tatak bilang isang Kristiyano at ikaw ay napatawad. Kaya sabi dito, sa verse 19, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuwa ng matatalino. Sino ang tinutukoy dito, mga kapatid? Huh? Walang iba, kundi yung mga nasa Korinto, yung mga, kasi nandiyan na yung mga philosopher, yung mga Grego, matatalino yan eh. Ayan, kaya sinasabi ni Apostol Pablo, doon sa mga matatalino, yung mga nakatira doon. Kasi ang kausap dito, sinulatan, yung mga nasa Corinth at yung mga Grego. Subalit, mga kapatid dito, nakakumbert sa Apostol Pablo ng mga Hintil. Sila yung naging Kristiyano. Kaya, nag-start pa dito eh, yung mga Kristiyano. Pinag-aaralan pa nila. No, yung aral, yung doktrina. Kaya tinuturuan sila ng doktrina ng Diyos. Ayan. At dito, ano ngayon ang kabuluhan ng marunong ng mga tagapagturo ng kautusan? Sino ba yung tagapagturo ng kautusan ang tinutukoy dito? Ha? Yung mga Pariseo. Kasi sila yung dalubhasa sa kautusan. Yan. Sino? Di ba si Apostol Pablo? Siya isang dalubhasa sa kautusan? Yan. Kaya sinasabi niya, yan, isa rin siya. Subalit dito, nang mauhusay na di Batista sa kapanahunang ito, sa kapanahunan nila. Dahil doon sa Corinth at sa iba pang mga iglesia, ayan, maraming mga sumasalungat sa mga apostol. Kasi yung kanilang doktrina pa noon, yung aral, dito sa lumang tipan. Kaya sa dito yung tipanan ng mga sa lumang tipan yun, yung tuli at saka hindi tuli. Kailangan tuli yung mga Hudyo. Sabi ng mga Hudyo. Subalit, ano pong sagot? No? Ng mga apostol, hindi na. Huwag na natin silang atangan na mawibigat, takpasali na yan. Dahil ang tipanan sa pagiging Kristiyano, ay hindi na yon. Yun sa physical, spiritual, kundi sa pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at mabautismo. Yun ang tipanan natin sa bagong tipan. Hindi na kailangan yung tulian na yan. Kundi, sa pamamagitan ng bautismo. Kaya sabi dito, ano ngayon ang kabuluhan ng marunong? Ayan. Ba? At dito, sabi niya, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutan siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niya iligtas sa mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral na nasa tingin ng iba'y kahangalan. Yan, sa panahon nila, kahangalan sa mga Hudyo, hindi lahat. Dahil nasa ilalim po sila ng lumang tipan. Kaya dito sa mga tumanggap ng ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus Kristo, yan po ay karunungan. Dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus Kristo. Yan. So dito pinapakita po mga kapatid, sino ang nangangaral? Hindi lang sa Apostol Pablo, sabi yan dito, nasa tingin na iba sa ibang kahangalan, sabi yan dito, yan. Sa halip, minarapat niyang iligtas sa mga nagpapasakop sa kanya sa pamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral. Hindi lang si Apostol Pablo. Kasama niya rito si Young Timothy, ang mga iba pang Kristiyano. Yan. Subalit, mga kapatid, dito, no, na napakahirap ang isang tulad ni Apostol Pablo na mangangaral dahil dumadana sila ng kahirapan, mga kapatid. So, banti lang po tayo. Ito po, ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Di ba po, mga kapatid? Bakit? Okay. Ang mga Hudyo'y ang hinahanap ay himala. Diba si Jesus Cristo hinanapan ng isang tanda o himala itong mga Hudyo. Kasi itong mga Hudyo, no, doon sa lumang tipan, ano pinakita ng Diyos kay Moises, ibinigay sa kanya kapangyarihan mula nung alisin sila sa Ehipto. Nagpadala ng salot ang ating Panginoong Diyos doon sa hari ng Egypt para palayain ang mga Israelita. Yun ay kapangyarihan. Diba? Yung dagat nila, yung tubig, naging dugo. Hindi lang yun. Ano yung pinakita ng Diyos sa pamagitan ni Moises na kapangyarihan ng Diyos? Nating bagat. At katunayan, mayroong mga theologist na nag-research niya, pumunta sila sa dagat na yan, hinanap nila. Mayroong nagki-claim na ako ang nakahanap nito, ako ang nakadiscover nito. Yan. Kasi doon sa akin na panood sa mga archaeologists, no? Nagsisid sila, kan expedition, nakita nila doon sa ilalim ng dagat na mayroong mga kalasag, mayroong mga ano yung sinasakyan ng mga mandirigma noon sa Egypt. Ayun. Nakita doon eh. Bakit mayroon? Eh, nasa gitna ng dagat. So, pinapatunayan na totoo. Mayroon bang mga sasakyan ng pandigma na mapupunta doon sa gitna ng dagat? Sabihin nila, oh, sumakay sila sa barko. Pero nasaan yung barko? Wala, no? Nakita nila doon yung mga gulong, kung ano-ano pa. Kaya pinatunayan na totoo. Kaya lang Diyos hindi po nagsisinungaling. Kapatid, no? Sa panahon natin, hinahanap ang katotohanan. Ano pa yung kanilang nadiskubre doon sa Sodoma at Gomora? O, sabi ng ano, hindi na pwede panirahan. Totoo naman. Dahil kung titignan yung lupa na yon, sunog na sunog. Ba? Mayroong mga bulang kristal doon na pag sinulog mo yun, aapoy pa rin. Kaya yung lugar na yon, talaga pinadalhan ng apoy at asubre. Sinunog talaga ang lugar na yon at nadiskubre. Nino, hindi lang isang archaeologist, marami nagpupunta at ginawa pa tourist spot. Mayroon tayong isang kapatid eh, na dumalaw doon. Kita niya sa Facebook. Pinos niya na ako'y napunta dito, sabi niya. Tinitignan talaga nila yung lugar na yan. So nagpapatunay, natotoo ang salita ng Diyos. Isinulat sa Biblia. Yung Sodoma at Gomora, totoo yun. Yung hinati ang dagat, totoo yun. Kaya, ano ang mga gusto ng mga Hudyo ay himala. Kapangyarihan. Kaya, ang ating Panginoon Jesucristo, siya ay nagkatawang tao at pinangaral ang kaharian ng Diyos sa langit at sa lupa, anong ginawa ng ating Panginoon Jesucristo? Una, sa Matthew chapter 4. Ha? Okay. Siya ay nagpagaling ng maraming sakit. Naghimala ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang gusto ng mga Hudyo. Makita ang himala. So, pinakita ng Diyos. Subali, kaya nga po, sabi dito, na ang hinahanap ng mga Hudyo ay himala. Kaya, ang mga apostol, binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na maghimala. Magpagaling ng maraming karamdaman. Bumuhay ng patay. Subali sa mga Grego, karunungan, katalinuhan. Yan po kasi tawag sa kanila ay philosopher. No? Matatalino ang mga yan. Kaya ilan ang naimbento nilang mga Diyos? Ba, marami. I-research niyo po sa mga Grego. Dami nilang kinikilala mga Diyos-Diyosan. Nananapunta si Apostol Pablo doon, namangha siya eh. Pinagmasda niya yung lugar na yon. Sa atin, ang dami mga Diyos-Diyosan dito. Mayroon pa silang kinikilalang Diyos na hindi nila kilala. At yun ay pinakilala ni Apostol Pablo na hindi nyo kilala, subalik kilala ko. Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos na mga sa langit at tatlong persona ang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. At dito, ngunit ang pinangaral namin ay si Kristo na pinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Why? Bakit ganoon? No? Ayan, bakit kahangalan at katitisuran? Kasi ang hinahanap kasi ng mga Hudyo ay himala. Ang mga Grego naman ay karunungan. Kaya kahangalan lahat yan. Subalit ay pinapangaral mga apostol si Jesucristo na pinako sa krus. Yung ebanghelyo. Kaya mga preacher, pag nangangaral, ay pinapangaral ang ebanghelyo. Diyan na uuwi lahat ang pangangaral ng isang preacher. Ebanghelyo. Si Jesucristo siya namatay, inilibing at muling nabuhay na yan ang magiging kaligtasan natin. Okay? At dito, banti na tayo. Ayan. Sinabi pa niya, mga kapatid, alalahanin niyo ang inyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Ang sinusulatan dito, ang sinulatan dito ay yung mga Kristiyano doon sa Corinth. Dahil marami issue po dito sa Corinth. Marami mga bagay na kasuklam-suklam na gawahin sa harapan ng Diyos. Kaya itinutuwid sila dito. Ang aklat na ito ay doktrina. Doktrina ito, mga kapatid. Tinuturuan sila. At ito ay kapupulutan din natin ng aral, mga kapatid. No? E dito, sabi, ayan, ayon sa pamantayan ng tao, ay iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa salibutan ito upang hiyain ang marurunong at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkarniwang tao, mga hinahama at mga mahihina sa salibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng salibutan. Kaya't walang sino makapagmalaki sa harap ng Diyos. Ayan. So, ito po yung ating tatalakayin, mga kapatid. Ito po. Na, ang Diyos, bakit pinili niya ang mga naturingang mga mahihina? Ayan. Pwede na po tayo magbigay ng ating opinion at magtanong patungkol po sa sulat ni Apostol Pablo doon sa Korinto. Tignot, mga kapatid, ang sinulatan dito, ang mga Kristiyano dito ay Hudyo at mga Hintil, mga Grego po. Na-convert po sila. Kaya pinapaalala ni Apostol Pablo dito, no, na ang Diyos po, ang tingin sa mga tao ay pantay-pantay, no? Subalit, bakit sinabi dito ni Apostol Pablo? Yan, na subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa salibutan ito upang hiyain ang marurunong. Kaya ang mga Grego, sila ay matatalino. Yan. Dahil ang mga... Hey, lagay lang po natin sa ating kapanahunan, no? 'Di ba? Kung wala kang pinag-aralan, tingin sa iyo bababang. Wala kang pinag-aralan. Lagi 'yan ang naririnig ng isang mga tao na sanghamak lamang. O ang kaharap niya ay mataas ang pinag-aralan. Lalo pag nagkakaroon ng pag-uusap, po? Patungkol sa bagay na yan, mas bakit mas marunong ka sa akin? Mas mataas ang aking pinag-aralan kaysa sa'yo. Subali sa panahon nila, una mga Hudyo, kami ay nag-aral ng mga Pariseo. Bakit kayo? Anong sinabi nila sa ating Panginoong Hesukristo? Ano ang, okay, nung sinabi ng mga Hudyo, di ba itong taong ito isang anak ng karpintero at yung mga kasama niya ay mga mangingisda. Sabi na mga Hudyo, totoo naman. Huh? Hindi naman magpagkakaila na si Kristo ay anak ng karpintero at yung mga kasama niya ay mga mangingisda. Pero kung titignan po natin mabuti, yung mga Hudyo, no, ay nilalait, no? Totoo na, anak ng karpintero, pero ang tinutukoy niya ay mababang uri po sila. Dahil sila ay Pariseo. Sila po ay mas nakakahigit sa kautusan. Subalik kautusan yun sa lumang tipan. Kaya napakahirap sa kanila na tanggapin yung bagong aral. Subalik, yun na nga nagkaroon ng himala. Bakit ayaw tanggapin? Ibang kailangan nila himala, inaghimala si Jesucristo. Nagpakilala siya, siya ay anak ng Diyos. At hindi lamang po yan, nagpakilala din siya na siya ay Diyos. Ito po yung Bible study doon sa Maasin. Po. Doon sa John, chapter 8, verse 58 ba yun? Okay. Tingnan natin mga kapatid kung anong sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa mga Hudyo. Hindi po ako nakakamali doon sa John, chapter 8, verse 58. Tama po ba mga kapatid? Ayan. Na sumagot si Jesus, pakibasa po.
1: Sumagot si Jesus, pagkatanggaan ninyo bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na.
0: Ayan. At dito sa 59, anong ginawa, gustong gawin o gagawin nitong mga Hudyo. Sila ay nagsidampot sila ng ayan, pakibasa ulit, sister. Nagsidampot
1: sila ng bato upang sila ay bakutin. Ngunit nakatago si Jesus at lumabas.
0: Ayan, nasa si Jesus. Ayan, nasa templo. Nagpakilala si Jesus, siya ay Diyos, mga kapatid. Ayan, nagpakilala siya, ako ay Diyos, inahanap nila ay himala. Hindi ba? Kaya ayaw tanggapin ng mga Hudyo ito. No, kaya kanilang kaisipan, no, itong mga Hudyo, ay himala. Subalit sa mga Grego, ay karunungan, katalinuhan. Subalit, dito pinapaalala ulit ni Apostol Pablo ng mga pinili na naturingang mahina upang hiyay na malakas. Pinili niya ang pangkaraniwang tao, mga inahamak at mga mahina sa sanlibutan ito. Pag sinabing sanlibutan, entire. Ayan. Sanlibutan ito upang ipawalagsaysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Sino ba ang kinikilala sa sanlibutan ito? Diba, mga matataas? Yung mga matatalino. Pag matalino ka, tanggap ka. Kapag hindi ka matalino, janitor ka. Diba? So, bali sa harapan ng Diyos, mga kapatid, ginamit ng Diyos ang mga naturingang mahihina. Hindi po natin, mga kapatid, no? Mga hamak na manging isda. Ordinaryong tao lang. Bakit sila nakakapag salita? Unang-una, yung dun sa Gawa, chapter 2, kung saan nagsalita sila ng iba't-ibang wika. Kapangyarihan ng Diyos yun. Ano bang pinangaral? Ang Ebanghelyo. At dito, mga kapatid, no? Yan, na pinapaalala muli ng Diyos dito. Ito ay doktrina po ng mga marurunong, no, ay hihiyain. Sino pinapahiya dito, mga kapatid? Yung mga Pariseo. Na sila ay umaasta ang mga marurunong. Yung mga philosopher, na sila ay matatalino. Yung ginamit ng Diyos, mga kapatid. Kaya, tanda natin, ang Diyos ba ay nagpakababa? Si Jesucristo ay nagpakababa, sipin natin, siya ay Diyos. Sabi niya doon sa John chapter 8, verse 58, ako ay ako nga, siya ay Diyos. Subalit, nagpakumbaba ang Diyos. Pag nagpakumbaba ka, masakit ba para sa isang tao, no, na yung nagpakumbaba ka, yung ego mo, pride? Mawawala ba? Hindi. Yan ang gusto ng Diyos, na tayo ay magpakumbaba, mga kapatid. Ang aral dito, ang lesson dito, na po ay tayo ay magpakumbaba para hiyain yung mga ma-pride. Yung mga matataas, sabi niya dito, mga kapatid, sino binigyan ng talino na ipangaral ang Ebanghelyo? Sino binigyan ng Diyos ng karapatang ipangaral ang kaligtasan? Hindi ba? Karamihan sa mga Kristiyano ay mga hamak lamang. Sila ay inuusig. Subalit, tanong ko po, ang nagsulat nito, si Apostol Pablo, siya ay Pariseo, siya ay may pinag-aralan. Sipin po natin, mga kapatid, kung sinasabi ito sa Biblia na ang mga mahihina lamang ang kanyang ginamit, bakit si Apostol Pablo ay ginamit ng Diyos samantalang siya ay may pinag-aralan? Yan. Anong lang po, mga kapatid? Bakit pinili ng Diyos si Apostol Pablo? Pinili siya. Ito may pinag-aralan. Kasi siya harap sa mga matataas, mga kapatid. Haharap niya sa mga malalakas. Sino kanyang kakaharapin? Diba umarap sa emperor? Umarap sa gobernador. At ano ang lahi ni Apostol Pablo? Siya isang Roman citizen. Kung ang mga apostol lamang ang sinugo ng Diyos tulad ng Apostol Pedro, Apostol Juan, hindi naman po sila isang Roman citizen, ay hindi na sila makakaharap sa gobernador. Baka doon pa lamang, patayin na sila. Eh paano? Paano maihahayag yung ebanghelyo makakarating sa pinakamataas na pinuno? Makakarating yung ebanghelyo. Kaya ginamit sa Apostol Pablo, mga kapatid, dahil po ang kapangyarihan ng Diyos na ihayag ang ebanghelyo sa lahat ng mga tao, kasama na ang mga Hintil. Diba? Si Apostol Pablo ang nagsulat ito, ang nagsabi dito na pinasulat ito ng Diyos. Sandal natin, matalino ang isang tao, subalit sinubigay ang Diyos. Dahil hindi naman masasabi na Apostol Pablo lahat ito eh. Hindi niya maisusulat kung hindi siya nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya marami pong mga nagpapaliwanag ng salita ng Diyos, mga kapatid, no? Na minsan nasa kanilang karunungan. Minsan sila na yung pinapalakpakan. Minsan naiiba na yung kanilang aral. Subalit, tandaan natin mga kapatid, sinasabi ng Diyos, ang mga nagsulat ng mga propesiyang ito ay galing ito sa Diyos. Hindi may isusulat ni Apostol Pablo ang mga mensaheng ito kung hindi ito nagmula sa Diyos. Basahin natin si Kalawang Pedro. No, na nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tandaan po natin na ang aklat na ito ay galing ito at ito ay pinasulat ng ating Panginoon Diyos at hindi ito galing sa karunungan natin. Yan. Dito sa Kalawang Pedro chapter 1 verses 20 hanggang 21. Ibasa po mga kapatid. 20 hanggang 21 ng Ikalawang Pedro, chapter 1. Ibasa po, Sister Gila. Yes. Ayan. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos na Espiritu Santo. Kaya si Apostol Pablo ay nagpasakop sa Diyos. Kaya hindi niya pinagmamalaki yung kanya sarili, no? Kundi ang kanyang tinuturo, ang kanyang pinagmamalaki, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang aral na ito, ano yung pinakamahalagang aral? Walang iba po, mga kapatid, yung kaligtasan. Yun ang pinakamahalaga na pinapahayag ng Diyos. At sabi dito, mga kapatid, no, hitin ko po natin, na pinili niya ang pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahina sa libutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sino ba makapagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kahit na po ikaw na ang matalino sa buong mundo. May mga naiimbento po yung mga tao sa panahon natin. Una, ano yung naiimbento nila? Pinagmamalaki. Kumita ng malaki. Ba? Cellphone. Sa yun. Yan. Yung Facebook. Na, sino yung naka-invento nun? Roger J.D. na bilong-bilong dollars. Tapos yung EV. Okay nga? Billion dollars ang kinikita. Matatalino yan. Pero nung World War II, sino yung nakaibento ng atomic bomb? Matatalino yun, bilhin nyo. Nakapag-imbento ko lang isang ganong klaseng pandigma na kayang wasakin ang isang napakalawang na syudad. Napakatalino subalit. Kaya't walang sino mang makapagpapalaki sa harapan ng Diyos. Yung mga marurunong na yan. Bakit? Kasi iiwan din natin itong katalinuhan natin. Kayamanan, karangalan sa buhay. Kaya sabi ng Biblia po mga kapatid, mapasayo lahat, lahat sa sanlibutan ito. No? Nakamit mo na, tagumpay. No? Napaka-billionary ko na, akin na lahat, makapangyarihan ako sa mundong ito. Subalit, mapapahamak ka naman. Ano mang kabuluhan nun? No? Mapasayo lahat, subalit kapapahamak mo naman sa harapan ng Diyos. Yung sarili mo, mapapahamak ka. Ano po sabi sa Mark chapter 8, verse 36? No? Ibasa po mga kapatid. Ito ay isang aral po ba na makamit mo ang lahat. Nasa iyo na lahat. Okay. Marcos chapter 8, verse 36. Nasa iyo na. Okay? Sasakyan, kapangyarihan, negosyo. Yan. Subalit, ikapapahamak mo naman. Anong pipiliin natin, mga kapatid? Kung mapapahamak naman tayo, ibasa po, Sister Merla. 36.
1: Sapagkat ano ba ang mapapala sa isang tao? Makamitan pa niya ang buhay, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili.
0: Ayan. And iiwan po natin, mga kapatid, lahat ng mga pag-aari natin, iiwan natin. Eh anong kung pinakamahalaga? Kaya yun po yung mga tao na bubuhay sa salibutan ito. O hindi po lahat. Karamihan na napopokus lamang sila sa bagay na nasa salibutan. Kaya mayroon na nga sila. Mayroon ng tahanan, mayroon ng mga hinahawakang mga bagay. Subali, kulang pa rin. Mayaman na lang. Gusto pa maging napakayaman. Yun po ang katotohanan na nangyayari sa mundong ito. Walang kabusugan. Diba? Kaya nga po sa mga ngaral, ano po ang sinabi ni Solomon po mga kapatid, no? Doon sa chapter 5 na mga ngaral, verse 10. Yan. Doon sa mga ngaral, chapter 5, verse 10. Yan. Sino po ang nakabuklat? At basahin niya po. Lahat yan ng mga kayamanan na yan, maging lahat ay walang kabuluhan. Ano po ang sabi sa Biblia?
2: Verse 10.
0: Opo. Opo.
2: Ay walang kabuluhan.
0: Ayan. Kaya nga po, no? Hindi naman lahat po ng politiko ay kahaban, subalit maraming mga politiko, mga kapatid, na nasisilaw dito sa sanlibutan ito. Naging gahaman sila sa salapi. Mayaman na nga, binigyan na ng Diyos ng bagay na yan. Subalit, hindi na ako kontento. Gusto niya pa siyang pinakamayaman, kaya tayo po mga mamamayan, tayo ang labis na naapektuhan. Bakit? Kasi taas ang gasolina, buwis, bilihin, taas lahat. Kasi utang dito, utang doon ang ginagawa ng mga namumuno. Kaya tayong mga mamamayan Pilipino, tayo ang nagbabayad ng mga inutang nila. Pagkatapos na sila ay tapos sa kanilang term, di ba? Wala na. Pupunta na sila sa ibang bansa. Tayo na iiwan. Dahil, bakit lahat ba tayo makakapunta sa ibang bansa? Hindi eh. Okay? Yung mga pinapalad lang. Opo. Kaya nga po, sa panahon natin, Kaya yung mga marurunong, yung may mga pinag-aralan, yan, madalas sila po ay nakakapunta sa ibang bansa. Dahil, bakit gusto nila mga ibang bansa? Dahil gusto takasan ang Pilipinas dahil sa kahirapan. Nakikihati na sila doon sa ating kinakain, mga kapatid. Yung isang kilo na isasain natin sa maghapon, magiging kalahating kilo na lang dahil kinuha nitong mga gahaman. Kaya nga po, sabi sa, litin ko po, no? Yeah, binasa natin kapatid, gahaman sa salapi, no? Doon sa mga ngaral, chapter 5, verse 10, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan. At ang sakin sa kayamanan na hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Kaya nga po, sabi doon sa Mark, o Marcos chapter 8, verse 36, iiwan po natin lahat na yan. At ang mapapahamak, walang iba kundi ang ating sarili. Minsan, mga kapatid, napapahamak tayo sa physical. Kapag naging gahaman, nagnakaw na nagnakaw sa salapi, minsan sila ay nakukulong. Mayroon din kaparusan sa kanila. Spiritual naman, anong iharap natin sa Diyos, mga kapatid, yung ating mga ginawa? Okay ba sa Diyos yung mga magnanakaw papasok sa kaharian ng Diyos? Hindi po. Mayroon ba tayong mababasa sa Biblia na hindi maaari papasukin sa kaharian ng langit itong mga magnanakaw? Meron, di ba? Okay, tignan natin mga kapatid. Dahil na banggit natin kanina, doon sa Mark chapter 8 verse 36, na walang kabuluhan, mapakinabangan mo lahat ang salibutan ito, kundi ikapahamak naman natin ang ating sarili, mga kapatid, ating kaluluwa. Yan. So dito sa, tignan natin sa Galatia muna, mga kapatid, sa Galatia chapter 5. Chapter 6 ba yan? 5 natin. 5 verses 19 hanggang 21 po mga kapatid, ayan. Hindi si basa po?

0: Yan. Verse 19 ng Galatia chapter 5. Hindi makakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapit, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pag-away-away, pagsisilos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkabahagi-bahagi, pagkaingit, pagpatay, paglalasing, at walang haba sa pagsasaya at iba pang katulad dito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ayan. So, anong saysay, mga kapatid? No? Yung mga bagay na ito, na mga nasa sanlibutan na ito. Kung hindi ka rin makakapasok sa kaharian ng Diyos, ito may masakit pa. No? Doon sa Korinto. Yan. Sinabi ni Apostol Pablo, ito yung issue, mga kapatid, no? Doon sa 1 Corinthians, so unang Corinto chapter 6 verse 9 hanggang 10. Hindi ba ninyo alam na mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagpalik sa kapwa, lalaki o kapwa babae, dito sa verse 10, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nalalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So naroon yung nagnanakaw. Yan, yung nagnanakaw sa kaban ng yaman. Nagnanakaw ng pera natin. Yan. Walang pong kabuluhan lahat yan. Sinasabi nila, may marurunong tayo. Marurunong nga silang magnakaw. Yan. Subalit, mga kapatid, yan. Kaya, sa spiritual po, no, tayo ginagamit ng Diyos. Tignan po natin dito sa Church of Christ. Ang label po ng ating pamumuhay. Ito ba? Sakto lang. Po. Sakto lang ating pamumuhay natin. Okay? Hindi sa tulad na iba na nandun nagkukumpulan, mga doktor, no? Nilad, no? Mga attorney, mga politiko, yan. O mayroon pa ibang mga religious group, yung mga matatimis sa pandinig lamang, yung napakasarap pakinggan ang gusto nila. Hindi nila pinukontra yung preacher nila. Kasi yung preacher nila, nakatali. Oh, yung gustong-gusto na marinig, ayaw makarinig ng masakit na salita. Ayaw ng imperno. Ayaw niya makarinig ng mga magnanakaw na yan. Ayaw yan. Gusto yung matatamis sa pandinig nila. Blessings! Yan. Yan po mga kapatid. Ano sabi dito? Ayan. Yung mga marurunong na yan, nagmamarunong, ay magiging walang saysay yan. Kaya nga po, tayong mga nag-aaral ng tama, pinapangaral ang salita ng Diyos. Anong pinakamahalagang ipangaral? Ang Ebanghelyo. Dahil wala na pong iba na dapat nating ipangaral, ang Ebanghelyo lamang. Kahit walang sino man makapagmamalaki sa harapan ng Diyos na kahit na ikaw ay marunong. Subalit, hindi mo naman susunod ang aral ng ating Panginoong Diyos. Ayan. So, mayroon po kayong katanungan, no? Mamaya, dito. Panghuling verses. Yan, dahil gusto kong basahin nyo naman, ako lahat ang nagbasa. Okay? Dito naman, si Sister Chaira. Okay, dito sa verse 30, sa kanyang nagmula ang buhay. Ayan, opo, dito sa 30. Basahin mo na lang hanggang 31. Ayan. Thank you, sister, no? Yan po ang dapat na ipagmalaki natin. Sino dapat natin ipagmalaki? Walang iba po yung ating Panginoon Diyos. Lahat ng ating nakamit dito sa mundong ito, mga kapatid, successful, pagtapos tayo ng pag-aaral, naging tagumpay tayo sa negosyo, pagmalaki pa rin natin ang Diyos. Dahil galing po sa Kanya lahat yan. Galing sa Kanya lahat yan ang ating pinapakinabangan. Ano pa pinakamahalagang ating natanggap, mga kapatid? Na tayo iniligtas ng Diyos. Yun ang karunungan. Karunungan din natin yan. Bakit? Dahil ginamit natin ang ating kaisipan. Na hindi lang dito sa sanlibutan. Dahil ipinaghahanda din natin yung ating kaluluwa. Kaya nga po, makamit man natin ito sa daydig na ito, wala. Wala rin lahat na, walang saysay. Mga kapatid, kaya ang may pagmamalaki natin, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. At ito po, ang sabi ng Apostol Pablo sa Roma, chapter 1, verse 16. Ito po, na huwag po natin ikahiya ang kaligtasan na ating tinanggap. Ang Ebanghelyo, una sa mga Hudyo, sa mga Grego, mga kapatid. Tayong mga Hintil, na napakahalaga po na kahit saan tayo mapunta, mapunta sa paaralan, mapunta sa trabaho, ayan. Kahit ka saan ka mapunta, pagmalaki mo, si Jesucristo, ang Diyos na nagligtas sa atin. Po ang sabi sa Roma, chapter 1, verse 16, panghuling verses. Roma, chapter 1, verse 16.
1: Hindi ko ikinakihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumampalataya, unang sa mga Hudyo at tanging sa mga
0: Grego. Yung mga kapatid, bilang mga Kristiyano, huwag po nating ikahiya ang pagiging Kristiyano natin. Opo. Makaharap man natin mga marurunong yan. Marurunong magpagdebate sa mga religion. Huwag naman tayo makipagdebate sa kanila kasi walang saysay din yun eh. Bakit? Yung iba kasi okay? Makipagdebate sila pero hindi naman nila kinikilala si Kristo ay anak ng Diyos o siyang tagapagligtas. Anong saysay yung makipagdebate mo to? Hayaan mo na. Kasi walang kabuluhan yung pagtatalo ninyo. Ang pagmalaki natin, tayo ay naligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, hindi ko kinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya unay sa mga Hudyo at sa mga at gayon din sa mga Grego. Pag sinabing sa mga, lahat, maraming mga Hudyo ang naligtas sa sumampalataya at naging Kristiyano. At gayon din sa mga Hintil, mga Grego. Tayo ay mga Hintil, mga kapatid. Tayo sumampalataya, nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Tayo ay mayroon ng ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Mayroong mga grupo na hindi naniniwala sa Espiritu Santo. Medyo malalim po na talakayan yan. Opo. Subalit, tayo mga Kristiyano ay tumanggap ng kaloob na yan. Yung Espiritu Santo na tayo ay napautismuhan. May nangangaral na hindi literal na mayroong Espiritu Santo na nasa ating mga Kristiyano. Subalit, ang tugon ko po, mga kapatid, tayo'y mga Kristiyano, tumanggap ng Ebanghelyo, mayroong pinakalob sa atin ng Espiritu Santo. Dahil yun po ang tatak natin bilang Kristiyano, mga kapatid. So dito, yan, meron na po tayong katanungan, karagdagan, patungkol po dito sa ating natalakay na ginamit ng Diyos ang mga mahihina na sinabing mga hangal sa libutan ito upang hiyain ang mga marurunong. Take note, mga kapatid, ang sinulatan dito ni Apostol Pablo ang mga unang Kristiyano doon sa Corinto. Okay? At dito, nariyan ang mga Grego na matatalino. Ayan. So dito pinapakilala ng Diyos ang mga apostol tulad ng Apostol Juan, Apostol Pedro, si Santiago, no? Pero namatay na, no, mga kapatid. Yung Santiago ng kapatid ni Jesus, isa pong lingkod po yun. No? Si Santiago ng kapatid ni Jesus sa laman. Subali, mga kapatid, ito ang mahalaga na ating tinatalakay na hindi po ibig sabihin na nasa atin ang aral ay yung mga tao ay pwede natin silang pahiyain. O pahiyain dahil wala silang kaalaman dyan. Hindi yan ang gusto ng Diyos. Kundi pagmamahal. Ipangaral ang ebanghelyo. Yun ang mahalaga, ipangaral ang ebanghelyo. Yun po ang tinutukoy po dito ni Apostol Pablo, yung kaligtasan. Yun po. Sila ay naturingan ng mga mahihina. Bakit? Okay? Itong mga apostol na ito, dahil ang mga kasakasama nila, pinipersecute, ang tatago-tago sila, kaya tingin sa kanila, ang walang say-say eh, itong mga Kristiyano ito pinipersecute, tatago-tago. Si Apostol Pablo, hinarap sa mga gobernador para siya ay litisin. Yan. Yan po ang kahirapan na madinanas sa mga apostol po, mga kapatid, ang mga Kristiyano. Yan. So mayroon pa kayong katanungan, mga kapatid? Karagdagan? Tayo mga Kristiyano. Yan. Kung wala na po, tatanong o karagdagan, malino ba? Sister, Brother, na patungkol po sa aklat na ito,